Hotel na mahi kwala tua mafia. Mohime si sa dita mai já. Nula na vemone luawe. 3:16. Onni tela na kala onni teliwa. O Pierre yo kala tosulutero. Mahauhi wanaka.

0: Epartu frilima provinsia wampule, mihava heria ikaruma sampira, amu ava unanikala, yukatate mutivasi, oshitu warapali. Seyu, anirila wira mavano yago, ahina volo wa, ipiro sota kala, so uria, nakala olia, niopaha soha pala. Ikaruma seyu, sivahiringwe, nishaka taro pati epartu frilima provinsia wampula no, chilebelo Francisco. Ikaruma seyu, sivahingwe, ukuma abola, ni ukwesi niwa nana madrika, wailua kavua mavano yago, ahina volo wa muhapa liwani. Chilberto Francisco, one hero kala wa shanka, wa inamuna siniwuri wa ya soha pala, ni wapahi wa itu sinihuri ya muru, ni ashina mane, mukalu yola, ondikeria otu ili miteko so shutiha, watepashwane, mukalu wa ya wanamani yago, umaholo. Chilberto Francisco, umpera shipa hapa, ni alamala ashina mane, anakala na maguwa weha, amaito kwa ni maya, nakala mbairu, ya himaka wa polisa, atuwa nitumiha itu seyo sinutu waneria ekumi ya shina mwane ni amu avano.
1: Porque aqueles que vendem, aqueles que consumem, vivem nas nossas casas, são nossos familiares, então nós temos que ser vigilantes.
0: Yala nitumiha nakala nilia, anekala matukuni mahu, amusiahu, divavo, wanrela yavo, okala na mauhaweha, ni okala na eroho, yowahimia atuyawo. Siso tenendo wahu, oweri ya uturiha, mshanku hiola, Wawurigwani uliwa soha pala, mshikola mahu kahiyo opuro, waro wa maaka, nakala sugure soha pala. Ashina mane, anruwa ushikola uishuta, kahiyo anruwa la ushuta itu, sihinro wa wakaliheria omaholo.
1: As crianças vão à escola para aprender, não é para ir aprender coisas que não vai ajudar para o futuro.
0: Wampata mkina ku, Radio Mozambique uomiwa, mahoela mwava no motivazi. Teofilo Kostinyu osuliha okala uti ila murima na malobahi wikaruma seyo Sampira.
2: Muhina wa ikaruma ya Sampira na akenlea hulelo ni mkulu palo provinsi ya muhina wa Pardedo Frelimu. Kinakule lawera inoro wa onik hakalali havalu pale poruke na aika na mkacha miho mwahaka na arena ekipamento ana amiravo ya mshoka rikimpira hatani igipa ikina rueluene wanika la wawone yawe hayo kala wera katamutu aware kamisawe simpele anaro wa mpola nimi. Pano ni kuweye ni vahiwao singware liwa mpira ni polole kinona wera inoro ni vukula makacha miho na arena umuhina wa identifikasao mukampu mashokari wa kampira. Hiyo ntoko mwala no onhole la mwavano norlepe la vama makuru matana mosa wa ilokalidadi ya saarusi mpanya ni opostu wa mutivasi weno ni kuru ni mwani mpanya ni wamuterua makuru manli wa mutivasi sedi vava ni makuru mararu o lokalidadi wa onakuka. Kinoona wira ino no kala murerelo okala wira okati munchene wa imaka aripa mwavano wale akanda yoro wa kamunlingu itini okati yo wanroa yo kala kamutuku manoni mwampira yo wa makampuni apakaka iterenu wala ammana kampira ni ikipa ikina ola onro okati okalokati onro wa hinya wowupwela seya sota kala masimpaka vamu hina wa shkola pilisi mpanya ne postu wa huila yo motivasi kenlavule shkola sekundaria yo motivasi mpanya ne onakuka ne shkola basika yo motivasi sedi vava mpaka vaa kanipanye mihupi sinihimia wira akala na shkola anoro shkola iwe mirusa ya seikanle sana muhina wawuria souria wala ne opaha seyo sinipahiwa masima ivavo hiyo nikuru na amu avano na opaka amuteko ni mvira virahu mashkola ni na aleliye raka amu avano wali wira ekale otai wene ni mketa leo la wawuria maka wala ni wawuria seyo sinihapa wamiruku siso kapavela walela na mawani utene na amirava nikale postu yotene yomutiva siela wira amirava otene mketa leo la watartara iya soha palasi ntugurusha makalelo omavano wala ni olata seya sinihimu wa samaka iya kahimu kalelo orera kala tulaka mavano otene wira ekele makuru memo mjiki wampira wira imaka aripe mtekule kehote
0: yarimo olumu atiofilu akustenyu olavulaka wansina na mavano omutivazi oshitu warapali avahingwe ikaruma sampira nepatu frelimu wapurinsila wampula.

0: Epartu Frelimo Provincia Wampule, mhava heria ikaruma sampira, amuava unanikala, ukatate mutivasi, oshitu warapali. Seyu, anirila wira mavonu yago, ahina volowa, iprosota kala, so uria, nakala olia, neopaha so hapala. Ikaruma seyu, sifahiringwe, nishakataro pachabaru Frelimo Provincia Wampule anu, shilipatu Francisco, wikaruma seyu, sifahingwe, ukuma abola, ni ukusi niwa nana madrika, wiluwa kavwa mavonu yago, ahina volowa muhapa liwani. Shilipatu Francisco, woni hilo kala washanka, wainamuna siniuriwa ya son hapala, ni wapahiwa itu sinuhuri ya muru, ni ashina mane, mukalu yola, ondikeria utu ili miteko so shutiha, watepashwane, mukalu ya wanamani yago, omaholo. Shilibato Francisco, umpera shipa hapa, nyala malashina mwane, anakala na mahuwa weha, amaito kwa ni maya, nakala mbairu, ya himaka opolisa, atuwa nitumiha, itu seyo, sinutuwa niria ekumi, ya shina mwane, ni amu avano.
1: Porque aqueles que vendem, aqueles que consumem, vivem nas nossas casas, são nossos familiares. Então nós temos que ser vigilantes.
0: Yala nitumiha, nakala nilia, anekala maito kwa ni mahu, amusiahu, tivavo, vanrela yavo, okala na mauhaweha, ni okala na eroho, yowahimia atuyawo. Siso tenendo wahu, oweri ya uturiha, mshanku hiyola, wawurigwa ni uliwa soha pala. Mshikula mahu kahiyo opuro, woro wa, maaka, nakala sugure soha pala. Ashina mwane, anruwa ushikula, uishuta. Kahiyo anruwa la ushuta itu, sihinro wa, waka niheria o maholo.
1: As crianças vão à escola para aprender. Não é para ir aprender coisas que não vai ajudar para o futuro.
0: Wampata Mukinaku, Rádio Moçambique, Omiwa, Mahoila Mwava no Motivazi, Teófilo Agostinho, Osulinha Okala Otila Murima, no Malabahi Wikaruma Seyo, Sampira.
2: Muhina wa Ikaruma ya Sampira na Kenlea Hulelo ni Mkulu Palo Provincia Muhina wa Pardedo Frelimu. Kinakule lawera inoro wa onika hakalali havalu pale poruke na aika na mukacha miho mwahaka na arena ekipamento ana amiravo ya mshoka rikimpira hatani igipa ikina rueluene wanika la wawone yawe hayo kala wera katamutu aware kamisawe simpele anaruwa mpola nini. Pano ni kuweye ni vahiwao singware liwa mpira ni polole kinona wera inoro ni vukula makacha miho na arena umuhina wa identifikasao mukampu mashokari wa kampira. Hiyo ntoko mala no onhole la mava no norlepe la va makuru matanna mosa wa localidad dia sa tarusi mpanya ne oposto o motivasi wenno ni kuru ni mohani mpanya ne wa muterwa makuru manli o motivasi sedi vava ni makuru mararu o localidad wona kuka e kinona wira ino no kala murere lo o kala wira o kati munjene wa imaka repa mava no ale akanda yoro aka munlingu etini o kati o wa nroa yo kala ka mutu manoni mwa mpira yo o makampuni apaka ka itereinu wala amana ka mpira ni ikipa ikina ola onro o kati okalokati onro wa hinya wo upwela sayo sota kala masimpaka va muhina wa shkola pili simpanya ne posto wa hila yo motiva sikin love le shkola sekundaria yo motiva simpanya ne onakuka ne shkola basika yo motiva si sedi vava mpaka va kanipanye mihupi sinihimia wira akala na shkola anoro shkola iwe mirusa ya sikanle sana muhina wo uria so uria wala ne opaha sayo sinipahiwa masima ivavo hiyo ni kuru na mwava nuno opaka mbuteko ni mvira vira humma shkola ni nalelira ka amava nwale wira ekale otai wene ni mketa leo la wali ya maka wala ni wawuri ya seja sini hapa. Wamiruku siso ka pavela wale la na mawani utene na amirava nikale postu yotene yomutiva siela. Wira amirava otene mketa leo la wata tara iya soo hapa lasi mtugurusha maka lelo omavano. Wala ni olata seja sini himu wa samaka iya kahimu kale lo orera. Kaadla tulaka mwavano otene wira ekele makuru ni memo mjiki wampira wira imaka aripe ntekule kehote.
0: Yarimo olumu. Atiofilu akushtenyu, olavulaka wansina na mwavano o motivazi, oshitu wa rapali, avahingwe ikaruma, sampira, nepatu frelimu, wapurinsila wampula.

nama nana mo yariani o ni holo mongkula lokwa no dia wo mo akabele ke wa werne ya valle mara morne ne na yeve mo ava heke mara mo herine na wera kasai ara mo yara masikini kora kasai ayo kamurina mase mo akana yeve muna ava ha kala wera shipa pa loro ka lenta pa lele ketu mbaranyu ndrera mase mo akana yeve pa hi sinku konto ate shi pa hi a nyukuru murere mutuma celeste mo ava ha si sale Mucho hana wane la vatuale amonihe ole mwenkula. Pedro Inácio...

0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: e tanto amor.
3: Mas se mukiru hendle no porola, mukiru romeli heo ya yota na yoswa distrito anyo. Mas se nruye mparaka ni mungu.
4: Ele para que moça a hora de ligua, ni ikete lo so tena dorada mkulupale. Mukiru romele miyo, ni mulipele bahe mpaka njewi heolia.
5: Opiwe ni muretele. Yonye olelo, muhusi wa ehopa yo uma, ndipuka nekole.
3: Ya, yeah. Ehopa yo uma. Ela tiritio sila. Enkupu shire yoja pipi akape ya umuteteni. Miyo kirene mwana, tani apeye.
6: Pipi, mohalo upia no katibakani.
7: Mwenye ni mohalo, ini raromela wira atu yohasi wela yoja.
3: Mwamuthiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Miyo tonkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapeye hopa yowuma.
7: Ayo muhano. Iyo jasaka sote ne kinapea ni mrerelo soki sivela wiha na iyo jasaka so siva siva. Mrerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa yowuma. Nakala ekiti, soa peiwa ni mpento, tivo, tisote pa osiva.
3: Kinona wira ayo, mukulu pale. Kinona wira pipula, okale tuwe mosa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lo sosiva, ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera olia iyoja saye kumi.
6: Murugu wote porera mukulu pale. Waro kala wera musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Ya ro kala ikuru. Ote ilio mrema nekumi.
8: Mukure hopa yo uma nakala ikiti. Ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu te iliwa kamurema. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpeni.

0: Olavula Oliver. Kaikini Sina.
1: Merina.
2: Belita.
3: Diana.
4: Beste.
5: Lizetti.
0: Alanave Amiravo, Nalatunliahu, Androa Olavula, Muhina, Pamone Lua, Mopu Elwaya, Muhina, Wamahola Olelo. Yoko Hayo Pachiratila and Himawe. Esheni in Muksheria Miravo Nakala Amavano O Hiroa Oshikola.
6: Nini male sumana ntero ne traka uskola ni hapa nyaka ma professor yangu. Ninro wira hai. Ninkila tiahu pahe.
7: Ninkala ra ionya kupaki almosu. Rako boli wa ginro uskola. Ya tia yo pahe.
8: Wokalo wacho mbo uskola ito konu kweli wa mtuli papa we. Hila rana mirao vana mitombe. Nampanya pati yahu. Kuma laike sumo uskola ni hirongwe.
0: Kireke wira ojo mbo uskola no kala oye lilaka itwiki na ku oshuta muhina wa mkalu wahu hiyo. Amiravu nakala mwavano.
6: Weke. Kanini kalo perderi tu sinchene kakulpari kivanchene tambe ma profesore no? Nini perderi ki prova sinchene ni yuku ninro ahu ampaka nianiva hai prova aswenle newira materiale kanisome nito hiyo yeye nini ribi hamurema tambe
7: wada ni perdera ahu na hiro kushkola antepa hiva na shitiana
0: nikanle odo la sai morare lo tuninsoma kushkola muhina uoma na nihira omalamali huchompo shkola
6: mira kato sai nireko Ivara tu ririan sua e pula. Ivara che tu un roco scola. Ma professore, non faltare, can faltare, non avere a faltare. Nicola che sale china, navecale che ma professore macina. Professore, un caruie, io no calovo la musalamo, uran hiperterea ula letu.
8: O hitom paga, paga che prova. Scola, ma professore, scola io. Anraga mosacamosa. Can rode ne sava che l'ombosa, e ne mare somana, la scola in borso in finie.
7: Memo, Ivano niruaca oveca. Esale kina ku shkola ni relua mukume sala mu muroko wani muhaya nirua muroko wani porque profesor anyu kurie nini kodiwa obono esale kina ku
0: murerelo sheni orinaya ohima ele ochompi he shkola
6: eke kaivan ni rera ohimia wira ko falta ru shkola mahikumaili mararu porque no es posible mutu kwelingwene ono kanne vontade oro shkola nare mutu ereiwa onoro kalne vontade oro skola nari epa sinjene mutu simukumelela oina kalne vontade le oro skola nto brigadu omulela profesor wera ko faltari mahawe fulano ya kira nenle
7: na skola ajompawa lo skola opio skola yo himaira ko jompwa apertari porova onni kalova hiwe jansi opa kato
8: eti orera na skola wero pega ro skola ohinya wera epa wokola kipiaka 3 semanas 4 semanas kana kutokuto moha wereta o garo kweliwa mas akana skola ya jompo skola vale ahinda hinyam kutokuto haya mas tokoni he vanno eh ninni hinya bai wera kang were ya kiwere ya malaria rete ya muro pahe paru thiyote le pahe eh kisi kasin dirisana mas eh pa olo ko puro ki bolo skola no eh pa kore ko berare isenya sa hospital dia wakala profesor onko balela onira ko sukurela wakala porova ikale porova oni kala opa ke porove yo
0: esheni ikanla ya overa amava noni amiravo muhina wa na shikola yangwe hamukwaya wira ojompo shikola esmane moha wala pili
6: wana kanto kutasala irwa kohano kala shefi da turma na dijuntawe e para mosa onywa wiri ole mashauri mela esmana ntero wala mahiku manchene ni hinwenhe mashefi yale upu welaka wira vani thukumane ni wanane nrona ngwe mapari hule esheni mucho mpihari wiro no weriwa ni mushukure ari wiro ro kweliwa ni mutotole ni ari wira machompelwa wetu otha malia walothwela nemba he forsa wiro chikelo shkola
8: na weya mukui ho jomba ko shkola nsola ko ma para ko le olo shkola ni kisoma na ko lo lo vo shkola khonire onda na thukumana ka pahi na shefi
0: kai ki ni va molmo na hira ya ale ari amira bakina ko ana shkola molmo shina na hira nyu
9: kinale la wira mira vote na ro shkola
6: ma profesori hatana na shkola ni hichompe ko shkola ni vare ke tu no na wira ni hane pregisa wi kanyera ra pahi wira kato sai
8: mi kinira wira na mira ya la khala wira na kha ndo vo shkola e ba ni ro ko shkola ba he ma profesor hichompe ke ni mpela murumu ni hele tu na khala pe sete ni mu ishute ko vara me prova so mi
10: sintamwene awambula
11: manyuano muhule kuroma fona anyu suelani wii
1: Muteko wa miravo elapo inakukiwa ni elochelo ya elomwe ni emakuwa saradi umosambiki ata neni nikuru na miteko sa ohusiha.
2: Asipa apihu ni aho leli anamane akala ui uwa vareria anaya ya yako shkola enako ha anama ohusihaya akala anaya avolo wa musalani.
1: Wona ui mwa ikuwa haikinaku amiravo tehina chuna ohusera ewakanaka ni amiravo akina evolo waka mwa so hapala ni ichu sina akali ya pama amiravo.
2: Mwevele velo, hankwa ni vamuhani wiria ne ochekula ni musweli amiahase inhaso olelo nikira tenlahu.
3: Salama amavanu otene mudiva musani programa ela ya ilapo yoikala nisiri. Neri mpua mampanta ola wa ukuha kuhani olelo mpua mampanta ola anuhala tula atokweni amsa. Ala mpaka mpanta mpua mamala no ngweha samiteko sa usomi mwe provinsi yangu ela yoniasa. Ulumhe atu otene aniwila mwe mare nela.
4: Islam nuhakilela. Mio sinanaka Zeka João, kiri wa namuteko mkutula wa masuma, masome e provincia yoniasa.
3: Tata, olelo hiyo nuluma mkalelo ola wa anashikola otawa tawa ni ohivolo wa nsala. Wanumu tata, anileli hirevakani wa maha ola wa anashikola otawa tawa ni ohivolo wa nsala.
4: Katuna kiwihe mupuelo na masoma moha a mupuelo watu sina na Spinoza o Holanda ole ahima eriari ya masoma ni mashupwaya ariki hengini tunawera mio kivehe nari kiteye iye itu atu mpaka ya ni mikalulusaya nari winlela masi itu kintunaka tiwi kisuwele mwaha waheni eneri haa itu iye atu ampakaya. Mwayeyo, mwaha ola kahene hiu nriva wi na hele atu ikukutula o wi pamulatu. Nintuna oka wanava ele eri yo wi wanyea eneri haa mwaha ola ukumelenle mwaha wa uhipananea anashikola mashikolani. Vanto mwaha ola eniwa vekunyani absentismo escolar wana shkola ohipanyane ya vashkola ni ehungu vakan o yawata podo kala nihiku o iwora nihiku ntero isimana o isimana sene ohipanane ya vashkola ni mwahao wera yopachira ana shkola ala hanoni hera okala nun solu luwanya ni eshkola vekumivaya yomalo hana vihere liwa ni ala hana pata pata yele eriyotene irayano yovara iriari ya masomo. Tivanto ukumere la waya eno nihera oresi na vitu. Uhipananea vashkola mwahayo wera hiyano yoruluanyaya ni ile empakaya mshkolani.
3: Etweni entunia upaka wera amalihwe makali lwene yala?
4: Titu sinchipali sopanea so tunea wera sipakiwe masinto eriari ya e provinsi ya huu yoniasa. So kala sipakiwaka nisimina paki wa miteko sinchipali iye sinoni hera wera mwaha ola ekaleke ovukuliwa. Wera mwaha ola mkalelo ola okaleke wokururea ohoi hoi wawi hera anashikola wera ekaleke ni ovihere liwa mwaha wa masomo. Vanto mwa itusa vakane seyo simpakiwa ana shikola akina akina eni vahiwa osoma wohikala olive etu ni evahiwaka ikaruma seye sirisotune ya ovahila muteko eriari ya masomaya.
3: Etweni entunia opaka wa aho leli aishikola wakalawera akala anashikola ahimvolu ansala ni ankala ka otawa tawa.
4: Ena wehawehiwa ali ari aho leli amashikola ni ali eniitaniwa madireitore ni akina asitokuene yali animelila ishikola. O wehawehiwa wakuvea waya opatapata waya miteko iye. Tiseyo sinkavihira mwa itila ikina wera mwaha wa anashkola ohipia pia vashkola ovukuweke winna tune ya wera ana manjari apapa na mama atu ari otene erina na mwana na huwaya ewoperereke niya weha weheke ana mwani ala mukale lwaya waweta ishkola ohikala yeyuru tiwera wii itwiki na simpaki wa ale anashikola ehina pana ne yava shkolan, ahinone hera mokalelowa, wili pi hera ne shkola, eva hiweke malaku, yi itaniweke ni eleliweke, ni ao, esweleke irisa saya, seye sinkela ukumelela mwaha wa mukalela noni heraya.
3: Ona hima wera uhawa wa amusi wa anashikola akinene, tunieri hawera anashikola ala, ahikaleke uvolo wansala nitoni ahipiaka ushikola. Nereke wera uhivolo wansala wa anashikola ala ni utawa tawa ushikola. Urimu hawa uhawa wa musaya.
4: Eriari ya mkutula wa masomo, soba kirishiwa itu ntoko ovahi wa soja anashikola yakala ushikola. Ehuhu ankalaya ushikola. Ehuwa enkumaya were epumuri au anavahi wa yoja yele inapeiwa. Wera ale ehikaliki o kulumua, o hoi hoi, ehikaliki riari ya masomo na purusori arene netala. Mwantaki hero, ipoma ntoko o mandimba, o mekanyela, o muende, o sanga, o shimbunila, o lagu, mapomene ala tiwera. Apaki wa mareherero ni mahakola o ninso were yaka, wopacheriheli wakala ye. Ni wone lelua wawere njia ya were ipoma iya ana shkola. Anchi pali hampata pata shkola. E mohae mohawatala. Mohene weyo, tivaonto. E pachiri hingwaya, e paraka ela yova hiwa yocha. Ana masoma ya kalo shkola. Na veto, ana shkola, aniva hiwa sowara, iye sinita ni wa uniforme. Seye singwareli wa shkola. Ni ana shkola ala, ena vahi watu, itu iya, wera saa kavihireke, wera ihikaleke ni mashupo mwahawara miyo hungano yocha, miyo hungano ikaruma, miyo hungano yowarela yu shkola. Ntama, ituwe niseyo, sowa hawehiwa ni soha siriwa, epoma yotene yela yu Mosambik, shashasha, wenno, oniasano. Soka lihiwa mito kuseneseyo, wera ana masoma ekavihiweke ni kuseneseyo.
3: Makachami weheni anwiheramu ukumini wa mwavano, onkala otawa tawa oshikola ni ohoinvolu ansala.
4: Etu ela ena halu tanyera mashupo matoko toko mwekumi maya yo mhonu. Maha were shikola ele ena kaviha ohikala wera opanyarumu teku wapoma. Mwamekaya ayo ena wihera okala numiruku soru luwanya mwa ele entunaya opaka wera evukule mashupo amwekumini. Ohoihoi ena kala ni mupu ele wo worera mwe mwenere yeti hereke ukumaya. Oho he, mashupo ankumana naya, mota heni ankilaya omaliha. Ohia yeyoru, mshukola mwe mo, ala, mwahawo hipanya ni yawaya mashukola nimu, heweriaka, opera ye ansomaya, oho hoi, hamaliha eshkola, no okomala we wingwehele liwa wera na eshkola kaleke, okomala eriari ya masomo. Hangweria, okalan, atu okomala niye asomaya. Ia, sikasiri, itu seye simtanyera niso wopi ha mhawa ohipata pata, ohipananea, ohili pihera, ohivihere liwa eshkola.
3: Etuheni entunia upaka asipapa wala maprofesore, wakalawera akala anashikola ahimvolo ansala ni antawata wa ushikola.
4: Vava, nakani kushere mwahaola ntoko eparaka wera nivelele ni wave kela asipapa wera ya kila atiheke amavano na anaya wera ya aleli hereke ele eriyotu ni ya wera ohikala eshkolaru etu eriyote ne mwekumi mwaya entuni ya wera evareke mwili pihera eshkolato eroweke oshkolani mwili pihera.
3: Mpanta ola opia umakisore ni mashini hinaine olarashila. Tata, masuhena ntuna ya wale lihera anashikola otene ahimvolu ansala ni ankala ota watawa oshikola.
4: Uri otunea wera eshikola tetu eniva ha omutu. Wera omalo ni were weti ha okumahu nene, wiri nene to ni otunea wera ni patapateke eshikola. masomo ni phanyeke go skola veli veli ni tharike ie siri so tenisi helampoa muteko wa masomo
3: tieyo mpanta ola wa kuha kuha ngote lavani olelo na chekula ni atokweni amsa ala mpaka mpanta mwala no umwe ya samiteko sa usumi mwe provinsi yahu ela yoni asa atokweni ala anilelihe raya wa motaheni nera ahu ni malihe mwaheni yola wa anashikula utawa tawa ushikola ni toni ahivolu waka nsala nina shukurela vanchi pale atokweni oni laka hiyo mwavano mpuama mpanta ola wa okunha koha ni asinkwe mpanta ola wa okunha koha mawiheru ni mio deli daimoni Asante ni mpaka mu ina murungu ni wa.
5: Elapo hina siri. Laka na pama na ukumhira vate mupuelelo.
1: Miva kinikere mohiwa.
2: Wanyu ano mahaswen lesinere ya ni makata miho. Tia ala nikiratin lahu niyati yu aswen lesohiana samuru yola.
1: Maichimana ruhilu ya unsa olelo. Tise nha.
2: Muhina chuala, ohufera oko kwa njihera solo hera sa omwa hiyo wona wimuchu ahi hufera, hanara akalae chu oholo.
1: Muna wanaru asito kwene parele elapo ela erimu imuhusera.